olo oni jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi ebi to boro mi de o se ebi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi lai ni mama yin o se bi e se joko yen eleke haleluya nla meje ati ogo maru bo ni se je ojo kejila osu elekeje I'm born in church. Climax ipade ni. Eni kan ni kilo de te tun be ki lo joko pada. Idi ni pe ago mejo la bere service. But wuli ojo kun le o ti de be 6:30. Even gan 6. Adu ataro yi, iwon ba won ti an ba mura tan ni o. In tan se laaro yi, o ya to gedegede o. Olorun fe fi ami si o lara o. Somebody shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Go, oh go, oh go, oh go, oh go, fun Messiah. Eyin wo le fe oju ere. Ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare. Oni mo fe ka fi gbadura loni. Oni won pe ni divine involvement. Awon ti won ba gba oju ere Olorun, l'Olorun mo ba won dashi. Ameniye ngba mo divine ti favor tumo si according to current English dictionary eti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami ko ti gba oju ere Olorun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fi ami oju ere the mark of favor is divine involvement. Do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lo won bo dashi aboro ko le dashi pelu agbara gbe yo mo lo te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa wa ibi kan to le fe yin ti because involvement tun mo si iwo simi je nbo se bayi lo lu wa wi to ba le dide fe yin ti nkan kan ma tun ni e joku pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi laaro yi olorun yo bo dashi gba ase ati ami idashi lato nwa enikan ni divine involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idashi olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs, in a person's affairs. Nigba ti Olorun ba bayan dasi nkan. And case ti nbe nle mama so ni lo ko Olorun bo dasi ni. Se situation awon mo re yi so ni lo ko Olorun bo dasi. Se un ya yin lenu ki se gbogbo case l'Olorun mo dasi o. Awon to ba sa, awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi. E wa mo nkan be se wa yan nibi pepe yin e do bale. E wa koju soke. Iyan ni pe eyin, eyin yo wa nle, your back will lie down and you will face the front, you will face up. Wa gboju e soke. Ninu we Psalm 121. Adu atawon mo awon di David gba niyan, emi o gboju mi sori oke won ni. Ni bi ti iranlowo mi yo ti wa. Oni iranlowo mi yo ti owo Oluwa wa, eni to da orun ati aye. Ami akoko ti won fi mo mo koju ere nbe lara eyan, oni idasi. E wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go leleyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ebe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu bo laaro yi e mu wa si church to ba ti di 8 ni service wo bere loni enikan ni why tori pe oni ni climax convention women convention ten-

Ogodo loni final of the final ni lagbara en to laye atun a si tun ba yawo mi gekek bi o se mark birthday re finally la ro now e to wa daju anointing o ti mo ni ke gbe dani yen o ni ti odanwo ni gba ta ba de church loni bi omi wa tori pe oni ni climax convention women convention tenu godo loni final of the final ni lagbara en to laye atun a si tun ba yawo mi gekek bi o se mark birthday re finally la ro now e to wa daju anointing o ti mo ni ke gbe dani yen o ni ti odanwo ni

ni silekun sona church kankan le gbogbo awon pastor na ti wa le headquarter bayi headquarter wa a si lo Jesus City idi ni pe ise nlo lowo nbe yen bi ogo se nje ti olohun bi gege bi mo se nso ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soki olohun jo ba mi da si oro mi ba wo mo mi da si esa ko si awon ti olohun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony egbo mi sa it will appear to olohun ba bo da si I see you are wiser and more powerful than other people. Yon da bi eni po ogbon bi eni po mo se ni ah won la ki mo egun mo te ki ewu e mo le mo olohun bo ogun ni ti olohun ba bo ogun ye ewura ko ni le mo idasi olohun ni be se dasi oro ise mi olohun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro yi ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun olohun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama isa aro lele ki se so e wa gbo nkan ti a mi oju ere ti won pe ni idasi ohun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti o so ro se mo meku amanasha ala ye ye ti poju olohun mama ni ramu le ba dasi fun in the name of Jesus Christ to so le kan si baba ba n da soro ijo mi eyi pastor egbadua yi mo mo toju mi ri ba n da si oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba n da si ni 2020 oh enikan ni se so si yun mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan benu prayer warrior ta shata moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi kode wema mo si tun gba e ti gidi ti pastor ti mo fi nu so si gba bolu tori ko si telomi obasa na mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji o to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala e be olorun wa da si mi wonu ile ti mo nsun olorun da si awon omo mi gbogbo awon to lo ba won da si eni kan se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon omo israeli awon gangan le example to da nigbati olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence awon omo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo go fa gan tin ba wo tawon eyan ba nso nigeria awa la ti ma rerin o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo egypt ah ojuri to gbogbo eni to n gbo mi ki olohun ko dasi oye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo so tele mi be lo

si esa inte fe nu so niye enikan kini di ajebe ebini ajebe yeye ni eyin mama mama to mo re ti pe laje yi ogbo wo lo fe dasi ti olohun ba bo dasi owo to yo mo fo iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o ba bo daso lo ga re ah won yo je e ki be baba ri fi po ba n daso lo mi olohun ojiji

0: de se atari re tin ba so pe atari re mo so ni pa pe eleda re be owo mejeji sori mo so ro jade bi oli oli o ne babodi tin ba se pe tan be daru ko e oli o ne ba tin ba ti eno bo ase afose aye tin ba pe ayajo taba pe ogede taba ti agadam gudu ti won ba lo siji mejeme yara awon agba mo je mo pakada ra awon eyan da taba pori e ori e oni gbagode ori omo e ko ni gbagode ori oko e ko ni gbagode bi won ba le won ni ba o bo ba sare inire aya toba nawo warimu
1: amen
0: toba bere wariba
1: amen
0: toba pe osire o ni mi se
1: amen
0: awon ya ti o ko ri
1: amen
0: fo ko ri en gba meta fi kan gba meta loru ko jesu ti no saje wa suru e laye
1: amen
0: ori le dori apese
1: amen
0: o dori ola
1: amen
0: ori era mo ye
1: amen
0: wa de ne gbega
1: amen
0: to ba si a program ba meta to ba wa social media loru ko jesu ire ma wa ori o di olola ah wa ro mo pe
1: se
0: o ni se ru aye to ba pe oruko ni ogba ewon loru ko jesu oruko re o ni si
1: mi
0: o ni ro gba ko ba o kere abale wa le si bi o jesu oluwa wa o ko jesu ti nsare ti en to da aye ati orun wahara no ba in the name of Jesus
1: amen
0: uruko mi yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sibi oba lati ijosero kagodi church land of reality headquarters wa wa ni ibadan baremu idebe ko jesu airport bo badan re meji so pe sibi oba lo nlo re meji agugu cause en to mo be mo gbara mo pe camp wa o wa na na mo we ni lu fu ape o te ti sa bo lona o ba ti ko ni ta change bi se juma ro do fere o ti debe ni yen o ni agbara sa ipade osusu ti mo waye to su ti lodu kale aya ya ya o ti lodu kale gbogbo agbaye na ti mo wa be awon to wa nbe ni last month won mo pe ah won gbe e juri security o wa nbe be ni olorun be eyan wa ti mo pe olorun be eyan wa ati se many arrangement ni party pe nkan awon to wa nbe ni last month mo pe arrangement ti wa awon na ko la se olorun na ni mo gbadura eni to ri mi gbo oruko Jesu aye re ma dide in the name of Jesus mo wa gado ni Thursday ati opolopo Sunday last week gado road hotel bus stop oba ti debe so pon lo sibi oba oko loyi event center ko se ti o mo be e gbo mi sa awon ipade wa mo ni agbara a de ki pe ka to pari ni jo Thursday agun mewa ati pari ni Sunday agun mewa ati pari be ni ago ba lọmọ re mọru ko jesu adura re agba gbogbo eyan mọlọ ta wa labuja e ku mura woli nbo tinu pe woli nbo ya jo pade ka jo gbadura ojo monday ni pade agbara yi ma bere operation take it by force e mọ re pe healing crusade la bo crusade gbogbo awon mọlọ ta wa labuja eyin na ti gbo e so fa awon eyan yi ise da looto bo so mo pe ah agboro fi adura gbele ise o le gbera e adura lo ma gbe mo de so fo pe oluwa so fun mi nipa ile ile abuja ogoro eniyan lo gbe itoni ma lu abuja ibere re wa so gbadura ko to lu abuja ni igba to debe o tu bi tiko tiko bi ni se n goke ni jabo to ba ro wole mi ko ro mo lola to ba ri owo la ti o ba ti na ta imi o wole ti ba n sele be la soko enyaman sari ara eni a ti e kokon gba dua meta kan be ni a o ko gba dua meta kan mo so gbagbe ile mo nban iwe Jeremiah 22 verse 29 o ba ile soro be ni ile de gbo a kokon gba dua meta tori adua lo ngba agbara o ki gba enna wo soke bayi mo wi loruko Jesu ti Nazareti loruko Jesu owo re adoke in the name of Jesus aye ma dide wa de se bi oba Jesu oluwa wa eja wo mo mo wa lowo Jeremiah ori kejileri ogun ese kokande logbon Jeremiah chapter 22 verse 29 tlo wi
2: ile ile ile
0: igba meta ni e wo bi e ma se mistake e ma se mistake ta ba ti gba dua yi emi ma pe ke yo coolness be ko ma so ba ti pele gba oko afa wo gbalẹ wa pe gba keji wa fa wo gbalẹ wa pe gba keta wa fa wo gbalẹ to ba ti ri oro lu bibeli terama ase wa nbe oni ile yes
2: ile
0: ile
2: ile
0: ile
2: ba
0: gba ara oluwa
2: oluwa
0: kai wo so pe ile wa pe gba meta wa de fowo gba ile to ba ti gba wa ni gba oro oluwa in to ba be se lori ile owo bo ba ile so ile leti o ile leti o ma fu o ni awon apere idi ti ile fi gboran he pe oruko Jesu ni igba meta wa pe lera lera wa wa so pe ile ile ile gba oro oluwa bayi oluwa omo buru

ele mo ko so rada to ba ti ri nbi o mo so pe ma tede le oba eyin te wa le oba e mo so pe ma te debi ogo awon kan be le oba won ti iraye te debi ogo e wo bi sa so ri e ba wa le oba to ti se bi oba oni lu ati se bi oba o be ni eyin mama ati baba e gbo bi sa e gboro tele na ke lo ki omo yin loke oku ko si ka to fi se eyan Jerusalem la mura yi te yin na ba tele wa ko si to buru nbe be ni so ori to ba ti le church lo ni ti won na fe lo si le oba kun ka to ma se ni pe e pe pastor yin e so fun pe mo fe tele baba lo Jerusalem ati Jordan ni October 12 ni October 19 emi na fe lo se bi oba Benny, tolo ba ya wo lu omo re eje so fo mo yin e ri pe yo se Benny, eyin odo eja mu a ni ajo ni agbara sa oro e gboro gbo awon kan la won fe lo awon mo number to ba ti gbe si 080 820 8888 message ibe adolo mo lo Jerusalem a ma fu ni gbogbo ni ajo to ri ki dede da fun yan eyan ma ngbegbe se ni oruko je oro da dayo to ba ti poruko jesu lekan omo yan fanda ile gboro oluwa ite o

0: 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Wa mo pe Olorun wo ile ile he wo o ni agbara sa. So ori ni ola lagbara Olorun. Ola Monday ago mejo ni pade o bere. So ori ojo ola yen ebu akoko gboro gba be. Be ni ebu akoko ni ma akoko pe lola. O gboro wa nbe ma mi si e. Mami e pe omo yin lori ago. Daddy e pe omo yin lori ago. Eni ko ma mi si e. O wa Labuja, o wa Nsuleja. Ongbenugbe, ongbeni use, o wa ni pape, o wa ni buze, o wa ni suba, o wa ni buari, o wa ni kubua, area 1, o wa ni area 2, area 3, o wa ni kuje, o wa ni maraba, o wa ni nyanya, o wa ni banese abi, o wa ni busui, o wa ni beggar, abi suleja, abo wa ni nasarawa, ibikibi toba wa, iba aje kwalada, abi karimu, dey dey, ya pati, kajo badua, ibo lati ma pade a pade ni area 10 old parade ground ni eyin radio house yen ko se to mo radio house ko se to mo old parade ground yen at the junction of international conference center ibo lati ma pade adjacent to army headquarters bo bi awon oko to ma ko awon omo olorun wa si area 10 bo se ma ni ni bus 1 lati Buhari Agbaduze wasi parade ground. Bus 2 lati Suleja Agba Mandela Suba Mabosi ori papa isoji ni parade ground. Bus 3 Umagba Masaka Maraba Yanya Amakuwa Bosi parade ground. Bus 4 lati Babalada Buri Agba Suka Lugbe Mabosi parade ground ne papa isoji. Bus 5 iyan lati pape but ma ko omo olorun won de ma bo direct si parade ground loruko Jesu kwara aduba gbogbo awon omo olorun ti a ba fe ba bus rin ago meta ni gbogbo awon bus si ma wa ni ibi tan ti ma gbera ago meta bo na ma gbera nbe eje kai ti pade nbe loruko Jesu kwara aduba. Egbo mi sa so iru ipade lai eyan ki mi se te eyan ba ti de be to ba ri ebu akoko gba koko kira iku orire be ni ise woli niye oworo orisi meji ni fa won eyan de bu ye pe Abuja ye iwo na fe jere Abuja e te pa lati Kaduna te pa lati Minna e te pa lati Zaria lati Kano iti mi kibi ba ti bo na bu ye pe ni te dani mo a fi oro sinu e fun ojo bara ohun ko ha ni idibi idede da fun yan mo gbadua loruko Jesu aye re adide so ori le ni mo reti e mo fe bless e mo de very annoyed ye pe to buda ni yen ojo merinla la fi gbadua adura ko gba agbara o ki gba loruko wa wara nu gba to ba n bo ni any branch ebe e pe dani mo ma bless ye gbogbo won pata ni won ma transmit lati ri woli won to ba ti ri woli to ba ti nawo na ye pe soke ase fe wonu e o gboro belu to wa ko se rere mo soro loruko wa anu pe odide in the name of Jesus aye adide aye adide aye adide in the name of Jesus wa de se bi oba sori e ri meta lo ba tenira farabale ko gbo ko ba mu ti e e to ba ye ko sanore sanore be ni ni sunday sanore re sadame wa re sacrifice of one sa ore atinuwa sa ko mo tolo ma se ore gboro dayo mo gba pe ni ojo wednesday gbogbo eya akobi a fe gbadua fun awon akobi akobi ati ya e wa nu awe ni ojo wednesday o akase ni ni iluwuro lati ma gbadua ye e mura nle loruko Jesu e ma ra nu gba ago mejo ni asale a pade ni facebook ma grapo e to ba ti gbo ere
1: amen mi na si na ni o ama jan lo ya fa fa ni o ko to ni lo atem la song na na si na ni o o se le man bi o mo mo man si sixty days, something like 60 days, 2 days, yes. I was a strong group. I'm going to go to the hospital.